0: Malala mali a ho ik pe melele e tonga kotoa, fi fi ke tata lele ki mo tolu ka mo polo kala maungongo, pe a mele ti ole o oikele a ki he ho wani. Wakaka ki ta unyo ngongo faloto fonua. I he fatafa konferenisa ka whai ngongo pa ma e ki pale mia ne afi na e ohake e ngai fihu i koe uhi koe whakai koe ki hoko hoko koia ai mate mate ngai wakapuna o i kulahe e tolo i ka pekeno kanseli o i ngai fulau i ni ihi. Ne pehe e ki pale mia e ki no pele fua whanua o kukei whakalaka laka peki mua e whakafatangia koe ka taha lulu tai ka mahino ke ngai wakapuna koe ngai aki tonga ni o i kaike na lava whata ke a mamafa o i tuunga sistino koe au keho tau kakai ange koe whatapo. Ne nga ngai pole ko ia ka kuwhai pia ngā ue pule a ngā ke whare lii ai ngahi tafaaki kehe kehe ka wai ngahi tafaaki wha teknikale ko ia ai wakapuna.
1: Ma mara tu he tehui te ātua ma tau kataha ka whanua puna whakapuna whanua koe lū tai o ku ua ke whoke ngā papu ai a koe waka koe me siaina ta moe waka koe ni mihae toki o mai ko toko amina in Australia. Ko hiko e lahi koe whewholau aki, to e whai via i kautaha aki a hea tau ka mi kautaha Chatham Airways. Pernai o mai nga o wapuna koe sāpa, ki toko ni ki hana o whetu koe ka kai e waha koe ni o bawa o ka mo tomatatu. I ngahi wike koe ko ngā riu atu, na e mau mau, na e mena hoko ki e taha o waka sāpa, te na e whapuna mai waka taha mo i Rusira, ke ua ta o ku puna o ngā waka koe ni. Whirao ki tamo e waka whanotofo mua, o ku notonga maintenance a taha o ngā waka. Ka koe mea koe mau whatonga i mau hu mai koe ni, ka taha koe ni, o whae ngā ue ke i ai ha tuka uhi koe whewhehono whaarea. Te uhi koe koe mamafa o e tau kakai. O ki kai lawa hewa pūnā i o awe toko lahi ungo ke mawai hana tupu. Koe hewa pūnā ke toa whakamore to tonge pai la te o kau ngā ue moe utu o whee mā uia ke owa ngā pāsies e he tapuhepe toko tahahi. Pea o kiki to i lope whewhe. Pe e toho mō uta pe holo ke utu e hewa pūnā. Nā, kai hāwe ni iku whemawe mawaha tuku ngahi paparema whaka physics o tau whehangahangai mo ia. Kei pē ai laka ki mo a ngā ue wha hoku ki le kataha. Koe AOC, tāwe ni lele mai na whanapahi na ono. Koe AOC koe ni u kautaha. Kautaha ko koe AOC whoku ki ai na whakamore. O ki kai māma pe koe uhi koe whema koe ki tau whaipau. Mahi tūtu uni koe ni whamama nahi. Nai whema koe ki tau whaipau. O lewa ko solo vai ngai whema koe ni ai AOC. Tā whawhiwhia pito i mawako mai na e fafo na lava fi fi apito ko e o si fo o ko ko fa hu mai ta ta ai ko la kai di mo a ai fa la anga ta mo comply ai ko ta ha ki ngai tu tu na we ko ge pe fa am ngau ki he o si ko ni ba ta ta ha ko ko fo mai e to e fo ki mai ha e o si to ki lo lo a o la ha hi me a fa ke na o ke fa de ka wai fi ma o ke fa to la ki fo pu na we sekta ko e fa o ki ke fe unga fa pu na ke se tae whaak whi mau ia ki tōru pe lahi a. Kau hi o ku ie taim pāu ia e tuku wai taha ngā whāpuna. Pea o kiki whi unga wakai taha ki ni lele e se tae whaak. Koe whāpuna e taha, whatata piki ngā hi whi mau whakateki ngā hi. O koe whāpuna e taha, koe le varo pe kapte ni ni lava. Tako u hi o ku taha ke ua pe tau kapte ni. Kone ospe na ho wana au mate wakai kapu. Au kau ngā hi mea koe ni ngā hi tōru. Fa technical o fa no sio ki fa rene ko va puna o na ke ke ke ne pe ko na fi ma fa technical o ki ta ta to ko na ma hente o ka ta va puna fi ma o ke ya fleet o ta ta o ka na ka ni of scale ke ta ta pe training e fa na te ki ha ka pe pe te fo ki ke na fi ma maintenance o ku ta ha pe na training ni ta ha pe na spare no me ko ya ka no hi ko ke ke ko ta va puna o ki ta ma o na hi efficiency si ko ia e tau kautaha wapuna. Pau alfa tāpe ma ngā hi pōre o i mamafa ko tau pāse se. O lahi ngai meo whehanga ngai mo kautaha mau whenga ke sorewa i takta. Ai koe koe e tōtai miniu ki aipea ngā hi fōtu, pēmu ngā hi tokoni ukanga mai me ukataha I topure ang ke whaia I ta ka whanau si ofi ma fa komisiale ka to mea kok mau whemau ke tuki mo hai ngawe whemau ke o I tuk ka e bak ke ta moe tunga mam a e whifunga haki a e tan tuk whae bak toroi o kiko a uhinga ia ke whaatungia mo whatupaha I tatakai o e mau whengai ke o la hopa mam mam e more a mo u
2: Kakene tutuuni hei nei wha maulahi Malcolm Bishop Casey I si ulai ke ne ngā pōpula ke mate hilangi ni ane halaia ke tukuaki I ma asko yoi tau ni. Kakene whahae wha mau whatatau ke ripoti e whelawa I tono whale tau I ngai tai whalao ko eni. Ane whakaonga e I ahono wā whakaonga me a pia mo ofisi ake. Kakoe ofisa whakako whatongia eni I himalawa kapuna kune toka ngai kina ngahi uta ko ia kufi awe ake I hewa kapuna. Ke toko ni hono whetuku tai whakalao holo ko ia. Anga aue ko eni, peko na whetuk whafufu e aisi e whakapuna ne amanaki ko ia ke wholau ki Nusila. Kake ana pefu ke whakamau na ika I ai ha wha mooni ne Oskawa whaletau, I anga I whi aki whaitoko na tapu ki mua. Pena ika I ko hato taha tau kei, peko hatake o kulup whaitoko na tapu whawhaapuli anga. Kako e lahi ko I whaitoko na tapu I heme ani, ai ana lakahake I ki lo kalami enima, na e makato unga pea me ai, ahono huli whaktau te a koe ke ni ngawe pōpula ki he mate, I he malu malu o e lao ke pule I koe ngai whaito ko na tapu. E kena whamahi no e whamau o I kai uhinga ai tau tea kene ngai pōpula ki he mate, e pau kene nofo a whale tau I pili sone o a uki he ene mate. Te I ai ha whainga maali e ke toi whakai I ahono tuunga tau tea I he kaha o. E ke e ui e kone stuto ne to ngai ngai tutu uni e pili sone e ngai whaunga ki ono toi whakai I. O hiri whak tau tea ngai pōpula ki he mate. O kau e ngai taimi, ka koe tau I hongo fulu, tau I taha nima, tau I wano. Pemi e ako e ne whaho koe ano hiri whak tau tea. A kena te whakau kau I wha mau e ngahi mea whekau aki pa mo mo ui pa me ulunga ko ia o whale tau. Pehena ia e ngai toko ni ke community I ene pisnisi pe mo hono whatupu ngā ue. A kena te whahafo I wha mau ni ia e ngai toko ni ke community I ene pisnisi pe mo hono whatupu ngā ue. A kena te whahafo I wha mau ni ia e ngai ngā ue lele e wha iloa. Nani wha

0: o ie geisi ko ini. Ko hui kata lalayange ko ia tu unga o iako, o fwa fwoyo no nga we aki ko ia o interneti. Ko fwa ngofua e potu nga we ako pa mboi ako nga we, ke kamata na tu faki mo fwoto tu ngai nao nao interneti Starlink, I ke ngahi api ako itongani. Hine na whakakato hano fwa mooni e lea pao mo na tu kwangi fwa ofisiale e ngai nao nao ko ini. Ka gene fwa ilo ngahi e heng anga we ko ini e kamata anga ko ini e wikini, o polo kalamba o fwa tau mua ke whalahi mo fwa lelei I, ai nga we aki ko ia o interneti ke toile leiangi e ngahi api ako itongani. Ke kwa manake toko ina Starlink ko ini ke fasisi ia I amaha mama o ima o angai teknolosia fwa elektronika. Pe aonga ke whana wako. Whai nga maali lele hiange ke na wako. Fetu utaki mo fwa aonga e nga ima o angai ilo ko ini fwa fwau I interneti. Kai ke teo ke tufaki mo fwa tu atoe e nga ina unau Starlink ki ngai api ako. O ko pobou mo fwa pa anga eni e tonga Safe and Resilient Schools Project piko e TSRSP. Kai ke fatatau ke lipoti ko e ko tuku mai pe mihi potu ngawe ako. Tai maali e heni e ngahi api ako kolisi keke. O kau ki heni api ako api for all college. Ocean of Light, Lavinga Maali College, St. Andrews High School, Tupo College Toloa, Tailulu College, Pepefo ki Piula. I tei mta taun ni tai maali e heni, pia kau ki heni pia mo Anastasisi College. Kai ke heu kau fuke ngahi kolisi pole a ngā ko eni uk tai maali e ihe ofa ko eni. O kau ki heni tonga high school, Ewa High School, Hapai High School, Wawau High School. Ako maa olunga ko ia o niwa, kai pehe foki ki he kolistonga ki atele. Kai kei whatatau ke lipoti koko tuku mai, o ku kauwho ke kei pe ngai kolisi puli anga koia, peke ngai ko loto loto koia, oi puli anga I ngai motu ki tua. O tai maali e hene GMA esa anga ha, kai pe he ke GMA esa oho noa, pe mihe vai fo noa ewa. Ko ha apai kau ke hene GMA esa fotua, GMA esa ha fewa, GMA esa ha ano, GMA esa mata aho, pe pe he fo ke kia ko loto loto koe puli anga, pe a mihi no muka. I vai fo noa mawa oku ni tai maali ke hene GMA esa fele toa, GMA esa ha lau fuli, GMA esa li matua. Kai ko loto loto koe puli anga li vie la, ko loto loto puli anga long mapu, GMA esa ni afu, pe pe ke ko loto loto koe puli le angai pangai motu, te fisi pepe he foki ki wawa o side school. O kawat foki ayongo apiako koe e kaike puli anga, koe apiako mama anga, pepe he foki ki mispa e wafonua wawa o. Ake ka fokotu e Starlink ko eni, o kuhoko ka ste maho ingai, yonu falele iyo mao nga interneti koe ingai apiako ito ngani. Tau te fito ke ngai fitu koe ukfai ngata angi, ke maa waya fiko taki interneti, o kutoe lele yange. O manake toko ne polkalama ki unua ki kimua ayako, o fafou I ngai aki ko ia fa elektronika. Pe aonga ki whana wako pe me kau whai ako, halai whai nga maari e lahi angi ke nau whaka aonga I e teknolosia, I e nau ngai ngawe whaka ako, pe a mō whaka api ako. Pia maka kata pita ngai unia ngon falato fonua na malama ke omi ke tau kau fataha I he hoa ni. Ko e sipotete tau kat ki aipu me whae ngon sipote ai faleni pia mo se misti pulotu.
1: Ko tuku I mai ola whanui mui taha me takai hongo fulu mātou e whai DFA Major League. Takai hongo fulu mātaha whai he lala manangi kap ka te whake takai hongo fulu māhiva o whai DFA ana draft league ko awhi wao no. Tau kamata pe me whai ka Major League pe kakai tangata a iku premier me hangatai o toha paia pe vila alvenga tonga pe kai ko whake no. Hoko ta peke no krikiti e vei tonga nuke tunge kai koe fitu ke noa, kai pe fo kia no poko e fo lahai alongo teme I e kai koe uwa ke noa. Ko e sen fai nongo lewa fiehe Division 1, ne hanga ta ta tae hau papa e Maris e kai koe whake taha, e hanga tu lewa alongo longo e whakamamahi a whahefa I e kai koe uwa ke taha. Ko e fiau hi lewa a hilala manongi kap e kakai fefine, ne poko I e nuke tulu e Maris e kai koe uwa ke noa. To e poko I pe krikiti e vei tongo I a la paha e kai koe taha taha ke noa, tau fare he tokeu sa a ta taha fitu ke taha, e hanga tu lewa ha tehu whakapaula na butoka, he kai koe hiwa ke noa. Tau whaasa e pefa hiko under 12 league, pe fiau hi alongai whanau si e whakoe tau tahawa. Ai e vaina tui fio pefo kene alongai whanau fifi nemo tangata. Na e hangata e pefo ke na butoka e kirikitia hi whaua, he kai koe ono ke taha. Malohi poine a tātai talasiu, koe kai ke lawato a talasiu, ke whakakakato koe e vaingani. Poko e la pahai a hi whauaki. Ua ke noa, toko hi fo e ha teho e mawis, he kai koe tau ke e ua. I kuna e pewe I tongue anu ke tu, tau ke taha, pe hangatu lewa anongolongo I a bevelai. Laha he kai koe tolu ki he ua. Kai ke he koe ola whamui mui taha ena me whia I soka whakakalapu a kau taha soka whafonua koe atonga o ta tau pi whia hui koe Major League pe kakai tangata he lala manongi kap pe kakai whiwhine pe mui Under-12 League pe whia hui alonga I whanau si e fuko ia I he tau taha ua. Pea me tau ngasipat whaloto whanua e pe me mala e koe ka pulu I unioni pe koe ola whamui mui taha ena me ngai wa inga koe ia ne whakahoko I hato kona ki wiki ku o si. Ko e whiahi te whoki e ni a whanau tangata si e whuta ua noa, ne malawa koe ke whakakakato, pe ni hanga tai e whanga I ka reo kolomotua tau wharea whasmau whanga Vikings, e kai koe whanga fulu maa fitu, ke hongo fulu.

ne mo no ki me mai fokia ki ka hiva me he tonga high school I ro atu e fa o mali ko ia so fer ka kala I he taha e na nga hiva mali I he a nga hita o mai ko e ko e kakato ai pe ia e ta programa ki he pong pong ni from na tat foki ko e ta wongongo ko e ne o atu e pong pong ni ne o atu e mhele te o kere a I he whingawe a ki wawafi ko ia mo e ta wongongo me tonga ai o kwha o mai e programa me he Letio A3Z, kai pehe foki ki he Letio pe o kuma o mai o ngongo me iai. Kuo kakato e tau programa ko ia ki he pongpong ni, whakatawange pe neong lere atu, o atu ae talamono ke weekend ko ni, mengahi ngāu e teo ke whakahoko, pe ofa ke mou mao ha, ha weekend lere. Mo te mea mai pehe wiki kau he taimi valu e fiafi o e pō mo ni te ki hato e ui a leo e oto anga wha mo lima pōho poate. Mo mea, kua upel valu e koso.

Ora oh, tata mi le tois ful ma lu minute tale to live valu tale valu mai for el tato o nanga sa o murikalo e lele le temi le ni apa o pese ku ya ora le tato proclame il ne fu ya so ya stem fi ma mai tato proclame nan to fam na tato tato tunu lo mena mi la valu lango lango ya la le tato su restala in em fai ona fa tu mo vina pe tato temi e lungo le ea pe ona masa ni ai mai le so fu se pa ia fu ile asu sa o tu langa na fa mal mole la val malu ta tu tu wa fa ye le fa fo wina lo restala pe fa fo ile ton ye so le stala ana la ve mole no tu fa fo ngal ta tu le tu ya fa mal mole so so ni mai fa ta lo ho tu lu so ya lo tu ala fa pe fo ile so ya semu na fa ngai fa mga lu ngal ne fo taimi ma lo la val ngal lu e mo se fo lo lo ta tu tu fa la val e ma futa mai ta tu programe ton fo fa ngal wenga po lu ngo fo la tele fa ngai mga lu ngal ya ma lo le on sai ma lo fo tu tu fa ta lo fo lu so ya mo keni Jangan ifu mengalu, engkau lalu pun nak tole tu efah fungai usia satu efah fungai mungkin. Amau halu nak noi wang, mefu efah tahun uta tu poklame. Engkau pisil kemalu, ya pisil kemalu itu engkau ya ngalu, engkau ya efah malu ngalu lue. Ya mesel lolol tato tu nul tak poinnya efah ini tamam mati nama tu malu lalu soi fum nuiya. Tapi tu nua mai efah efah tahun mafutang efah yul tayau. Ile nei efah tayau matang ofi ya mai halu. Ya fa inge kama ke be molio je paka vo je ke fa o mai vai vai le manga ya le ile ve la ke le no malulu tele ha ya tau tu na ave peso o fuma fan fana o le sole fa tu no fa inga palo tal tatu tu ya vai manga tolu ya be fo im fala le tasi le fa tu no ne la to fa inga palo tal aiti tal si ya uma inga fa inga palo ko inga ko fa inga msingonga ha Ya koi foi ona ola ba tole tau sanga talo na mai ale si vinga palota. Ya ole la vai fa nga solo ani fa msino nga fa nga palota le la vele ma kwa ma ku mai. Ya suyo nei tu malo. E jalosia a uma lo fa nga paloka ni rai la vai tu la mai un ko si si ko kangi un ko kangi vale je si. Ya mo to mo li fo ni si fa msino nga ya ma le koso koi foi. Ya ma tu ai fo na mo fa mnya nga tau tu malo. Pea fai fo eni vaenga fa pena. O lo li patia mai fai sa moa le tele ni jo vaenga lo fa pena. Fo iona